but what does your ass? Rasakin kurang ajar. Penas tikar sayang tumamparan. Iraden Rimbana di jamak warjuna ngalumuruk lir kapu kaibunan lir kapas kahujanan. Iya.